Ye kofi a kozi. Kasa ochnabe si niyema. Enti a famada. Ochnabe si niyema o. Mami papa. Ochnabe si niyema.